lagi bao giặc kì bao giặc kì khum khá mà chết sông nghi mà chết sông mà tra mà thân thân nè nà mà cái na dây anh na nà nà nín gì ra giang amana xí ra cái ta xí rằng nà mày ni bu no rồi đi na tu thà cái ta tu thà ta mày thao bu no à thao bu thao bu cứ thà cái mà cứ ski anh na nà cái cứ TV bảo cứ Saljong nei, na pami si atu saljong. Cha bui papa, cha changal papa, cha mian papa, cha seksan papa. Anamat chotti chi na dukeni, anamat tranchi chi na dukemli. Anaru galang na chi na kanchekang na, na saldimo da jatimo. Amana mili chai jangi na gadum chai ana matran chi chi na dukhamalle daba phungmar kyo kakshi go diyo dabaru galangwa kanse konga chat prangbi ma balangmi chekko chat obara na rugala chi na gannga chat chirorong bigija matira thul bigija nakna chinne nakna ne Dashu Zaramni, Jasham Kalni Narugalagata, Sidara Unsagata Narugalanga, Nakansekong Appa Mishi Atsu Shalzong Buipa Changalpa, Yanpa Sekshanpa Rangranpa Shangshanpa Chapa Shimiba, Chubalmiba Narugalanga Nam Kansekonga Bim pizza ma chong wat chan ni da ba ja chang no nam no cha phong mar kyo kak si no ti yo nak na baru kala nak na ba kan che ong a cha ring ma rong tam bang dum bra ja ga ting mi ma ba chi mi sha ba chi jan chi ok nang ni da kha wa rang ni cha sha ring ma rong tam bang dum ba ja ga ting si ni wa chon an na ni cha de ni wa chai ram ma ni chui kal ma kha ni cha ma tha su ani ga se khi ani cha cha le ma rong tam bang tum bra ja ga teng mi ma ba chi mi sha ba chi ta ba shi teng bu jeng don na ga le tu teng an lu wa ta ba mi ma ba chi ko mi sha ba chi ko na na ru ga la na na kan chi ko ma cha prang bi mo ba lang mi chi ko cha na ja na suk so la sal na ri tum ma cha ru ga la wa kan chi ko tung ma ki sha ja kak si nu di sha na na ru ga le na na kan chi ko jama jakke dokke jangge thakne cha jama cha khata jangge ichana asal demo da ja demo a pachu simi achu alu